0: kaibigan. Oras na para magpaalam sa inyo ng pansamantala. Ako si Kuya Gord Del Pilar. Nagpapasalamat din tayo kay Melia Vanes na nagsulat ng ating inspirational story sa umagang ito. Hanggang sa susunod na Kaalaman sa Iyong Daan.
1: Ikaw ba ay napagpala sa iyong pakikinig dito sa Kaalaman sa Iyong Daan? Kung nais mong magkaroon ng kopya ng inspirational story, maaari kang mag-email sa info@theway.fabc.ph o magpadala ng mensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.
2: Ano ba ang libangan ng tatay mo?
3: Kausapin ang Roponos kasi announcer si daddy.
4: Si tatang, hilig niya mag-alaga ng tandang. Lagi siyang nasasabungan, kaya palagi walang pera.
5: Gusto ko po pastor si papa kasi po ang pastor hindi naglalasing.
6: Tatay ko mahilig magbasa ng diaryo pati books.
2: Ano ba ang libangan ng tatay mo?
7: Si Mami

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capigbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Kwentong kalusugan.
1: Kwentong kalusugan.
0: Panahon na para unahin ang kalusugan.
1: Kwentong kalusugan. Usapang wellness and proper diet
0: para sa healthy and happy family.
1: Kwentong kalusugan.

0: Kalusugan.
1: Hi, magandang araw, Agapay. Welcome po sa programang Kwentong Kalusugan, kung saan feature po natin ay ang kalusugan ng buong pamilya, health and wellness po. Dito po sa 702 DZAS. Ito, ako po si Jo Cabrera Alabastro, kasama po natin
2: si Mirna Arcega from Tree of Life Wellness Center.
1: At syempre dahil sa pabago-bagong panahon, ano, kasama rin po dyan ay ang paghina ng resistensya o yung pagkakaroon din natin ng pagkakasakit. Pero ngayong araw po na ito, malalaman natin ano-ano nga ba yung nagiging dahilan bakit ang tao ay humihina ang resistensya o ang immune system. Pag-uusapan po natin yan ngayon sa Kwentong Kalusugan, ang tabayanan po natin. Yes, Ms. Mirna?
2: Okay, paano nagkakasakit ang tao, no? Yan nga na mention mo na ang dahilan ay humihina ang immune system dahil ang ating immune system ay nasa ating colon. So kapag ang ating colon ay punong-puno ng mga toxic chemicals at toxin overload, humihina ang immune system, madali tayong magkasakit. Yung kung ikaw ay sipuning-sipunin, tumangin lang, may sipon ka na, may lagnat ka na, ay ibig sabihin, umpaksak ang iyong immune system, bulok ang iyong colon, o na ang colon mo ay punong-puno ng toxins. So, yan ang dahilan. So, yan ang ating tatalakayin ngayon na ano nga dahilan kung bakit ano ang nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng toxin overload. So let's say pumunta ka sa fast food restaurants, no? Siyempre, minsan gusto mo fast food lang, kakain ka, madali ka lang kumain dyan. So usually ang binibenta sa atin ay value meal. Mura na, andun na lahat. May soft drinks ka na, may french fries ka na, no? May tinapay ka na nakakabusog. But you don't understand that you are paying a cheap price for your health. Bakit? Anong meron dito sa value meal? So, una-una, tatalakayin natin ang meat at saka yung flour na, o yung burger, no, mismo ay may tinatawag na ito ay kapag beef or meat, no, ito ay hindi nadadigest at ito ay it takes about a month bago ito madigest. Kaya na iipon ito sa colon, nagkakaroon ng toxin overload, dumadami ang mucoid plaque. Ito ay kulay itim, nagiging heavier and heavier, hanggang 30 pounds of it in the colon, kaya lumalaki ang tiyan inside and outside. So maraming itong mga preservative as well, ano, na nagiging sanhi ng iba't ibang klaseng sakit. E di, syempre, meron kang french fries na paulit-ulit mong inilulubog sa mantika. At itong paglubog sa mantika na ito ay akala natin healthy, no? Kasi syempre masarap dahil potato ito, subalit hindi natin alam, pagka nilubog mo sa mantika at higher temperature, ito ay nagre-release ng tinatawag na acrylamide level at ito ay cancer forming. Ito ang nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng cancer, tumataas ang acrylamide level, no? At sasabihin na lang natin, so kung hindi mo naman kakainin, pag kinain mo ang french fries mo, matitikman mo yung kanyang ano, yung kanyang oil. Talaga naman saboring na talaga naman minsan eh nandiyan sa bibig, sa dila natin, ano, matitikman mo, lalasahan mo talaga. May kasama itong soft drinks. Alam mo naman mataas sa sugar ang soft drinks. Ang culprit ng lahat ng sakit ay sugar. So, may 15 tablespoons of sugar ang soft drinks. At pag pinakuluan mo sa kaserola ang isang soft drink, eh, ito ay after 30 minutes, patay mo ang apoy, maninigas, ang tigas-tigas, at nangangamoy. Amoy asupre ang baho. So, yan ang pumapasok sa iyong katawan without knowing it. Ito yung tinatawag nating mga value meals, ano? So, ingat-ingat lang tayo. Nasabihin na lang natin.
1: Sugar, sa sugar din pala yun, no? Kasi yung soft drinks is sugar, tapos yung french fries na akala nating maalat, at the end, sugar din ang ibibigay sa blood streams natin.
2: Oo. Artery clogging fat na meron ito. yun, asa yung nakaka-cause ng stroke at saka yung paulit-ulit nga na nilulubog mo sa mantika yung French fries sa same mantika at high temperature, nagre-release ito ng cancer-forming chemical na tinatawag na acrylamide. So, yan ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit. Hindi tayo aware sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. At andito tayo upang i-expose o dahil sa aking napag-aralan, sa aking pagre-research, isineshare ko sa inyo itong kaalaman na to na dapat tayo ay mag-ingat. So, sasabihin natin, eto yung sugar-free na lang. Yung pala, mas masama rin ang sugar-free kasi ito ay may tinatawag na pag na ang sugar-free at high temperature, I mean, ang sugar, I'm sorry, ang sugar-free, ito ay mga sweeteners, no, na may tinatawag na nako-convert ang chemical na ito to formaldehyde. At alam naman natin ang formaldehyde ay pang embalsamo ng mga cadaver, mga patay. So, hindi tayo aware ng mga itong bagay na to na dapat natin matutunan nito. So, kapag pumunta naman tayo sa supermarket, syempre, bibili tayo ng mga processed food, processed meat, tulad ng mga hotdog, tusino, mga ham, bacon, ito ay may sodium nitrate o preservative na number one reason pagkain ng cancer at nakaka-cause ng cancer. Mga instant noodles, may mga chemicals ito, mga canned goods. So pag binasa mo mga labels ano, na mga binibili mo, meron yung sobrang daming chemicals tulad FDMC, red dye, BHA, sodium benzoate, diacetyl, polysorbate 80, potassium bromate, at marami pang ibang mga MSG. So, ang dami pa na ito ang mga chemicals na nagdudulot ng sari-saring sakit sa ating mga katawan. At pag pumunta ka naman sa palengke, pipili ka na punong-puno rin pala ng toxins, ano, yung baboy, baka, chicken, na in-injection na ng mga steroids. So, ito ay, o kaya yung mga isda na tilapia, mga cream dory at saka bangos, yan ay binibigyan, pinapakain ng mga feeds dahil yan ay sa farm fed yan eh, no? So, yung mga injection na ng mga steroids para sila ay mas mataba, mabilis, mabilis na
1: Lumaki.
2: maimbenta at lumaki at mabigat sa timbang. So, malaki ang kita nila. Eh, ito palang hormone na to na i-inject dito sa mga baboy baka eh nagko-cause, nagdudulot ng 99% ng sakit sa atin dahil sa steroids, nakaka-cause ng mga bukol. Kaya mga bukol ay lumalabas lang kadalasan sa breast, kung saan-saan, sa paa, o kung saan-saan man ng parte ng ating mga katawan. So, yan ang dahilan. So, ano na ang mangyayari, no? Kapag na-impact sa ating colon ang mga kinakain natin at hindi ito nadadigest, yun na nga, babaksak ang iyong immune system, kumakapal ang mucoid plaque na tinatawag na itim na kulay, no? At ang pagka hindi na-digest, ito ay pinagbiyabahayan. 6 hours lang ng walang bacterial, I mean, 6 hours lang na hindi siya mailabas ano ma-flush ang mga ito sa ating para mailabas na as dumi, ito nagkakaroon na ng bacterial activity within 6 hours. So imaginein mo tirahan ng bacteria, trillions of bacteria, fungus and parasites. At na-affect ang absorption ng mga nutrients dahil sa toxin overload na ito. So yan ang dahilan kung bakit ang sakit ay hindi nangyayari overnight. Ito ay accumulation of toxins throughout the year sa mga kinakain mo at naiipon sa iyong colon. So yan ang mga dahilan kung bakit nagbibigay ito ng malaking panganib sa ating kalusugan. Unti-unti nitong nilalason ang ating katawan. Kaya dapat matanggal ang mga toxin na ito sa ating katawan through detoxification o tinatawag na hydrocolonics upang sa ganun tanggalin ang mga toxins na ito, mga acid na ito na na-form dahil sa mga pagkain kinain natin sa matagal na panahon na hindi na ilalabas at naiipon dyan. Lalo-lalo na ang mga pasyenteng hindi dumudumi. Nako, kaawa-awa ang kalagayan nito. ikaw ay parang bombang sasabog yan one day, meron kang masamang balita, may cancer ka na or may deadly disease ka na. So, ingat-ingat lang tayo, maging aware lang tayo na importante na sa ang importante tayo ay kumain ng tama at mailabas natin ang mga toksin sa ating katawan. Sa ngayon, uso na ngayon ang ubo, sipon, at kung iinuman mo ng antibiotic, ang nangyayari, uulit ng uulit pa rin at pataas ng pataas ang dosage ng antibiotic, no? So sa ngayon, para sa mga bata, tulad ng aking anak nung bagong salta kami sa Pilipinas, kami laging laman ng hospital. Salamat sa natakpuan kong herbal medicine, itong oregano na umpisa ng ininom ng anak ko, talagang hindi na siya inubo. So ang ginawa ko doon sa oregano, tinimplahan ko siya, pinakuluan ko maraming oregano. No? At madali rin siyang tumubo pag ito ay inyong tinanim sa inyong bakuran, ano, o kaya sa mga paso. So, nung mga ilang maraming dahon ng oregano, siyempre huhugasan mo muna ba sa asin, ano, upang mapatay natin mga bakterya. Then, pakukuluan natin ito, nakatakip ang kaldero. At pag kumukulo na, tanggalin natin yung mga dahon at timplahan natin yung mga liquid, no? Liquid na pinakuluan natin. Isang pitcher yun ng honey, 1/4 cup honey at 1/4 na 1/4 cup calamansi o 1/2 cup calamansi. Yung honey, syempre, sweet to taste, ano, pagbata, syempre, mas masarap kung mas maraming honey. So ito ay patutok ito, pag ginawa mo na siyang juice, instead na yung juice na nabibili sa Tetra Pak, ito ang ginagawa kong juice sa anak ko. Truly, hindi na siya inuubo nung bata pa sila. Ngayon, nung aking apo naman, pagka medyo sipon-sipon at medyo siyempre tutulo-tulo ang sipon o medyo may ubo, talagang inaano ko na, inaagaran ko na ng oregano. Gustong-gusto ng bata yan. Ang edad ng aking apo ngayon ay 3 years old. Even when he was very young, like 1 year old, 2 years old, eh ngayon 3 years old, talagang oregano lang ang katapat na. Kasi wag mo, pag nagsisimula ka ng parang you don't feel good, parang ikaw uubuhin, sisipunin, bigyan mo agad ng oregano para hindi na, or else ang ubo at sipon, naglilinger siya. Pag hindi mo siya naagaran, nagiging tumatagal siya ng 1 month eh. So, pag inanuhan mo na siya, parang kinalaban mo na agad siya ng oregano at sinamahan mo pa para sa mga babies yun, ano, tulad ng apo ko. Pero sa mga matatanda, shot, calamansi shot, mayat maya, isang kung uubo-ubuhin ka na, magkalamansi shot ka ng 1 day, mayat maya, no? Talagang hindi na siya matutuloy. Yun ang importante sa uubo at sisipunin. Aanuhin mo muna siya, uunahan mo na siya ng kalamansi shot o vitamin C. Kung wala kang kalamansi, minum ka na lang ng sa tableta ng yung iniinom na tabletang vitamin C upang sa ganun hindi na siya tumuloy. Ako ang ginagawa ko ay 4 na kapsula na agad right away, so 2,000 yun para hindi na tumuloy siya for 1 day.
1: Okay, ayan, no? I-boost po natin yung ating immune system. Of course, kasama na rito yung tamang oras ng pagtulog.
2: Sabihin ko na rin ang five silent killers, ano-ano ito, no? Tulad ng meat, na-mention ko na, meat and meat products. So, mga processed meat, no? Dahil ito, lalo-lalo na ang pork, isang buwan, bagay ito ay madigest. So, ito ay talagang nakakakos ng harm sa ating katawan. White flour, mga tinapay, usually sa mga probinsya sa atin, tinapay ang ating pangmeryenda. Hindi natin alam na ito ay nakaka-constipate pala dahil low in fiber ito. Refined salt, mga refined salt, tulad siyempre, pag kinumpir mo ang salt sa sugar, hindi mo alam kung ano ang alin doon ang sugar, alin ang salt, unless nalasahan mo. Dahil nga the same chemical processing ang ginawa dito sa sugar and salt. Ang sugar, alam natin, na-mention ko na ito ay worst food that you will ever put in your mouth dahil ito ay lason. It suppresses your immune system, no? Ang caffeine, so panglima, caffeine. So, five foods, no, na dapat nating iwasan dahil ang caffeine or ang coffee ay nakakakos ng hyperacidity at addiction. So, destructive ito sa ating katawan. Yan yung five silent killers na hindi mo alam, pinapatay ka pala. Yun.
1: Opo, no? So,
2: so
1: itong mga silent killers na to, Miss Mirna, ay masarap sa bibig, ano? Yung talagang masarap din sa mata, pero hindi pala maganda yung effect sa katawan. So, how do we start po? How do we begin? Lalo na, sabi niyo po many times na in our program na sugar is addicting and it's one of the deadliest na pwede nating ipasok sa ating katawan. So, where do we begin and paano?
2: Okay, kailangan magkaroon tayo ng kaalaman na tayo ay may good news na ipinababalita na ang ating katawan ay has its healing capacity. Within 10 days, if you eat the right food, no, you restrict yourself from all the foods that I have discussed kanina, ang ating katawan, within 10 days, gagaling ka sa sakit mo. God created man with a self-healing body within 10 days, ano? Within 10 days. Sabi nga, nung in-examine nila ang cells natin, there is the structure of laminin. Ang ano ibig sabihin nito, yung cells natin ay composed of, tayo ang katawan natin ay composed of many cells. At ang shape niya pala daw ay cross-shaped. Ibig sabihin, God in us will enable us to heal ourselves if we eat the right food, no? So, our body has its healing capacity, will heal itself. So, yan ang ginawa tayo ng Diyos, yung mga pagkain na yan ay in God's garden, ginawa niya ang mga vegetables at mga fruits according to the sickness that it will heal. Yung shape niya, tulad ng example, walnut, good for the brain, carrots, good for the eyes, it is all shaped like ang ano ng carrots ay like yung ano ng eye, ano, shape ng eye. Ang pechay, shape like a bone. Kidney beans, shape like a kidney. Tomato, yung four chambers niya, shape like a heart. So, it's good for the heart. So, yung shape na lang ng mga fruits and vegetables na yan ay accordingly ginawa ng Panginoon where it is where it will heal, no? So, tayo ay crenate na tayo tinawag na herbivores. Ang ating ngipin ay flat, no? At ang mga molars natin ay ginawa para mag-grind ng vegetables. We are called herbivores. So, anatomically, tayo ay ginawang herbivores na katulad ng mga kumakain ng mga damo, tulad ng mga kompleto ang ngipin sa harap, tulad ng mga horse at mga goat, yung mga kumakain ng mga damo. So tayo ay kailangan kumain ng mag-grind tayo, yung ngipin natin ay crenate para mag-grind ng damo. Magsinabi mong carnivores tulad ng mga lion, no? Tiger, ang ngipin nila, two front tooth laang.
1: May
2: pangil, no? Itong teeth nila are sharp para lang lapain ang flesh, ang karne. So, para lapain ito. So, so we are not created carnivorous. Ba't kakakain ng meat? Dapat plants. So, yan ang dinesign sa atin ng Panginoon Diyos. We are designed to eat plants. Ika nga sa Genesis 1 verse 9, verse 29, God said, I give you every seed-bearing plant of the face of the whole earth and every tree that has fruit in it, they will be yours for food. And then, sabi ng Panginoon Diyos kay Eve, you can eat all the fruits in the garden except the one in the middle of the tree. Or if you eat it, you will surely die. So, if we eat the right food, we will live. If we eat living food, we live. If we eat dead food, we die. Ano ba ang mga living food? Oo. Ano ba ang dead food?
1: Po yung mga, Miss Mena, no, for the interest of our time, yung mga living food is, of course, yung mga plants, no? Yung mga plant-based. And sabi nyo nga po, ay tayo po ay mga herbivore. So, quickly lang po, yung last note po ninyo.
2: Of course, ano ba ang living food? Anything na pinitas mo sa ground at itinanim mo, may buhay. Yung dead food, tinanggalan mo ng dugo, mamaya nangingiti, mamaya pagbabahayan na ng mga uod, no? So, ito ay dead food. So, pag madalas kang kumain ng BBM, baboy, baka, manok, definitely, anong patutunguhan mo, mga sakit. Pero pagka ikaw ay hindi na kumain ng BBM, ng baboy, baka, manok, ano mangyayari? Magiging DDS ka, di ka nadadapuan ng sakit. Ayan.
1: Okay,
2: So,
1: ayan.
2: yan ay tandaan natin bakit tayo nagkakasakit.
1: Contact details po natin, Ms. Mirna.
2: Okay, you can call us for more information at 877-6-3742. Again, 877-6-3742. At ang ating cell phone number, 0916-617-6442. Again, 0916-617-6442. Tawag na kayo. Kami nagbibigay ng libreng konsultasyon, libreng diagnostic test. Basta tumawag na kayo. At for the whole month of August, kami po ay may 40% discount para sa ating in-house, para sa mga DCAS listeners. Tawag na ngayon na para kayo ay magkaroon ng kagalingan.
1: At dito na po nagtatapos ang programang Kwentong Kalusugan. Nawa po ay hindi lamang po dose of knowledge yung aming na-impart sa inyo, kundi ito ay maging lifetime application po ninyo. Marami pong salamat sa pakikinig. Ako po si Jo Cabrera Alabastro.
2: Ako si Mirna Arcega from Tree of Life Wellness Center.
1: Hanggang sa susunod na episode ng programang Kwentong Kalusugan.
0: Kwentong Kalusugan.
3: Kwentong Kalusugan.
0: Panahon na para unahin ang kalusugan.
3: Kwentong Kalusugan.
0: Usapang wellness and proper diet
3: para sa healthy and happy family.
0: Kwentong Kalusugan.
4: The words you are about to experience are true. They will change your life if you let them. For they come from the very heart of God. He loves you. And He is the Father you have been looking for all your life. This is His love letter to you. My child, I am your father, and I love you even as I love my son Jesus. He came to demonstrate that I am for you, not against you, and to tell you that I am not counting your sins. If you receive the gift of my son Jesus, you receive me, and nothing will ever separate you from my love again. I have always been father, and will always be father. My question is, will you be my child? I am waiting for you. Love, your dad, Almighty God.
5: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world through Far East Broadcasting Company Philippines.
6: In Mega Manila through 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, and 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. In Santiago City, Isabela through 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Tiway FM, and Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
5: In Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, Unang Tugon ng Pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, The Sweet Voice of Salvation. And Cebu City, Up 987 DYFR-FM, Life Changing.
6: In Cagayan de Oro City, 103.3 The New J, DXJL-FM, Your Positive Choice. Zamboanga City, 1116 DXAS-AM, Your Community Radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Coronadal City, 1062 DXKI-AM, Your Friendly Voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, The Good News Radio. And also through our online streams and mobile apps.
5: FEBC Philippines, until all have heard.
7: Hope is one of the most powerful words in any language. No matter how difficult your situation in life, if you have hope, you can make it. But in a country or situation like ours, where life is getting more difficult, where can we find real hope? Stay with us and find the answer on A Word of Hope with Bishop David Sobrepeña.

I believe that the Holy Spirit is speaking in your hearts this very moment about your need of Jesus Christ as personal Lord and Savior. I want you to pray this prayer sincerely. Sabihin mo, Lord Jesus, patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Tinatanggap kita bilang sarili kong tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Ako po ay naniniwala na ikaw ay napako sa krus dahil sa aking kasalanan. Namatay, subalit nabuhay na maguli upang bigyan ako ng bagong buhay at pag-asa sa buhay na walang hanggan.

Hello, good morning sa inyo tanan mga suki namon nga mga tagpalamati diri sa aton nga waragwagan ang estasyon sang DXKI signing on sa adlaw nga ini sang Lunes June 22 ang aton nga petsa. Kag salamat sa Ginoo. Another day, another broadcast, no. Alas 5 nag-start ang aton nga pagsibya. Kag ang aton nga studio kag transmitter makita diri sa Barangay Morales, siyudad sang Coronadal. Diri nagahalin ang aton nga tingog, no. Isa ini ka regional station sang Far East Broadcasting Company Philippines. Kag nagasibya kita sa kabaskugon nga 10 kilowatts amon ang aton nga transmitter power. So good morning gid, no, sa tanan nga tagpalamati naton, especially sa mga naga pamati sa ilang mga radyo via radio sets. Kag kabay nga okay lang kamo, no. Kag happy belated happy Father's Day nga ginselebrar naton kahapon. Kag gina-celebrar naton ini every third Sunday sang June. So kahapon is June 21, third Sunday. So congrats sa tanan nga mga tatay nga nagatatap maayos ang ilang mga pamilya, no? Sang ilang panimalay. Kag congratulations gid tungod sa giya sang Ginoo, matatap naton maayo, no, ang aton nga mga panimalay, no, bilang isa ka leader, isa ka haligi sang aton nga mga panimalay. Okay, kag maing aga gid sa mga nagapamati via online sa aton nga Facebook Live. Kung wala nyo pa na like kag na-follow ang aton nga page, no, i-search nyo lang sa Facebook 1062DXKI-FEBC Radio. Munang aton nga official FB page. Kag-like nyo lang, kag-follow, no, ang aton nga page. Like, follow, and share. Yan. Good morning gid sa mga tagpalamati naton nga timprano pa nagapanghimos na. Ang iba nakaluto na gani, no? Kaya aga pa nagaluto sang aton pamahaw. Kag sa mga masako na sa oras nga ini, estudyante, ginikanan, maestra, maestro, no, mga empleyado, kag mga empleyada nga nagaplano magbiyahe aga pa. Yan, good morning gid sa inyo. Maayo nga pagpainit-init sang tiyan, pagpangape. Okay. Good morning kay Sister Nining Galvez Borhel. Siling niya, good morning po. Muman kay Sister sa Bernardino family, no? Kay Sister Pressy. Blessed Monday morning. Blessings to you all. Stay blessed, everyone. Stay safe. And God bless us all. Amen. Siling niya. Okay, kay Brother Marcelo Espinosa, siling niya maing aga pastor, salamat sa Ginoo, ginataga naman kita sang mayong lawas, purihin ang Panginoon. Happy Father's Day po, siling ni Sister Pressy. Yan, sa tanan nga tatay, no, happy happy Father's Day. Kag amuman kay Brother Dencio Fuentes, good morning, siling niya. Kag happy Father's Day pastor, siling ni Brad Marcelo. Ayan, salamat gid, no, kag sa tanan mga tatay man. Happy Father's Day kay Sis Rose Kadungog Kihano. Good morning. Sa Sinaon family kay Sis Nanay Helen, Nay Piring, and Joanne. Good morning gid sa inyo, no, sa mga naga-like, naga-follow sa aton nga Facebook Live. Okay, naka

Okay, ang aton nga oras, alas 5:10 ang aga, kaga amayad to ang aton nga portals of prayer, kaga ang aton nga pangharana no, sa mga celebrators naton subong adlaw. No? Kabay nga mangin meaningful, malipayon ang inyong pag-celebrate subong gid nga adlaw. Good morning kay John Paul Barrientos. Amo man kay Ma'am Jemima Oro Chavez. Yan, good morning sa inyo ni Pastor Francisco Chavez. Siling ni Ma'am, blessed morning Pastor Alex and to all prayer partners. God bless everyone and have a wonderful Monday. Yan, kay Sis Evelyn Tirado, good morning.

0: Po, Pastor Alex, at sa lahat ng listeners, God will continue to bless and keep us all today. And may agagid sa inyo, no? Okay, padayon ta sa aton nga program. Kag Father's Day kahapon, no? So, review kita kadali, no? Sa aton nga Father's Day nga celebration kahapon. Ayan. Kag ano na ito ni nga ito nga gin prepare diri. His divine power, 2 Peter chapter 1 verse 3. His divine power has given us everything we need for a godly life through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Yan, manami man nga advice, no? Sa ano? Sa mga tatay naton. Subong adlaw, no? Subong, hindi lang kada Father's Day, no? Kundi nga, nami siyang advice every day of our lives. Okay. Kay ang Ginoong nag-empower sa aton para sa pagpadalaga naton sa aton nga pamilya. Bilang mga amay, no, ang aton nga wisdom, ang blueprint sa aton nga pagpadalagan or pag-manage sa aton nga pamilya is sa pulong gid sang Ginoo magahalin, no? Because the word of God is absolute. Kaga mo ang naga-equip sa aton. Kaga ko aton nga tutunlan. Hindi madali manging tatay, no? Kaga very overwhelming kung kisang mga ano, do matabunan kasang imo nga mga responsibilidad. Kag madamo kita sang role sa aton nga panimalay, no? Kita ang provider. Kag may mga panahon nga emotionally supporter man kita, no, sa aton nga mga partner, sa aton mga kabataan. Kita ang mga spiritual leader. Kita ang karpintero sa sulod sang balay, no, ang manugrepair sang kun ano-ano mga guba dira. Yan. Kag kita ang nagamatuto sa aton nga mga partner kag sa aton mga kabataan. Especially today, no, nga grabe na gid ang pag-change sang aton nga environment, especially sa impluwensya sang technology, no, sang social media, sang internet. Yan. Kag kung kisa hindi ta malikawan nga lantawon ng aton nga mga sarili nga mga limitasyon, no? Kag hindi man kita perpekto nga, hindi man ta makasiling nga perpekto gid kita nga tatay, no? May mga kapaltahan man kita, may mga rimalaso man kita sa aton nga conduct, sa aton nga pagiging amay. Way palabot dira ang mga panahon nga kapoy man kita, no? Kung kisa makasiling ka nga daw, daw kulang gid ako sa hibalo, daw wala gid ako qualification. Kulang gid ang akon qualification para mangin maayo nga tatay. But in 2 Peter chapter 1 verse 3, siling diri ni Apostle Peter sa verse 3, no? Ang gahom sang Dios ang naghatag sa aton sang tanan naton nga mga kinahanglanon sa pagkabuhi nga Dios nun, pagi sa aton pagkilala sa iya nga nagtawag sa aton. Gintawag niya kita pagi sa iya makatilingala nga gahom. Ayan. So, but silingon, may declaration ang pulong sang Ginoo pagi kay Apostle Peter, no? Nga mayara na kita sang ano gintagaan na kita sang aton nga amay, Diyos amay, ang aton gid nga tatay. Sang ihibalo, no? Kung masiling ka nga daw wala ka qualification, di mayara na, no? Gintagaan na ta. Wala kaya ginpabayan sang Ginoong matumato na lang sa aton kung paano magiging isa ka maayong tatay, kundi nga nagtagaan niya kita sang mga tools, no? Kung mekaniko ka, mga tools para mahimo mo, no? Una, siling diri, His divine power has given us everything we need for a godly life. Ang gahom sang Diyos ang nagatag sa aton sang tanan naton nga mga kinanglanon sa pagkabuhi nga Diyos nun. Pagi sa aton pagkilala sa iya nga nagtawag sa aton. Everything you need, no? Kay kung tatay ka, usually ang imong una-unaon blan ang daw ginakulang ka permi, nang kulang ka sa pasensya, kulang ka sa kaalam, kulang ka sa hindi ka maayong counselor, no? Every time ang ayo advice ang imo nga bata. Pero siling ni Apostle Peter, paagi sa gahom sang Ginoo, ginatagan na kita sang Ginoo sang aton nga mga tanan nga kinahanglanon. Sang gintawag ka sang Ginoo nga mangin tatay, wala kanya gintawag lang nga mangin tatay kag pabayan, no? Wala kanya gin ano ni? Wala kanya gin pabayan nga himuon mong responsibilidad mo bilang tatay nga nang kulang-kulang ang imo nga mga kinanglan, mga tools, no? Siling sang Ginoo, paagi sa akon gahom, ginatag ko na ang tanan mo nga kinanglanon. So ara na, no? May ara ka na tools. Kung sa toolbox pa na sa mekaniko, may adjustable ka na da, may open wrench, may box wrench, may pliers, kumpleto na, no? Di mo na pagulaton nga perfect kagid para mangin maayo nga tatay. Kung may mga panahon nga mag-istorya kita sa aton bata, medyo mabugat ang subject, no? Tagaantas ang Ginoo sang kalam. Konsulta ka permi sa Biblia, no? Kung kinanglan mo sang madalom nga pasensya sa pag-tratar mo sa imong partner, then ask the Lord, no? Kaya gintagaan niya kita sina. Kung may krisis sa aton pamilya, hindi ta kinanglan mag-atras, no? Kundi nga tubangon naton ang krisis nga may aras ang ibalo bala nga gintagaan na kita sang Ginoo sang tanan naton nga kinanglanon pagi sa iya nga gahom. So may ara kagid kapasidad, no, bilang amay nga mangin leader sang imo pamilya sa tanan nga mga sitwasyon. Ayan, kag siling diri in verse 3, gintawag niya kita paagi sa iya, makatilingala nga gahom. Siling diri, no, sa verse 3, no, first part, ang gahom sang Diyos ang nagatag sa aton sang tanan naton nga mga kinanglanon sa pagkabuhi nga Diyos nun. Paagi sa aton pagkilala sa iya nga nagtawag sa aton. Paagi sa aton pagkilala sa iya, siling ni Apostle Peter. Through our knowledge of Him. Subot silingon, ang pagiging maayong tatay, may ara requirement, no, nga kilalahon mo man ang Ginoo, no? Kilalahon mo siya paagi sa pagtuon, pagbasa sang iya nga pulong, no? para mangin maayo ka nga tatay, kinanglan nga kilalahon mo si Kristo. Kilalahon mo ang Diyos Amay, ang Espiritu Santo. Yan. Kay, for example, makapatawad lang kita sa aton nga mga bata kung na-experience man aton ang forgiveness sang Ginoo. Makadisiplina kita, makatuon kita nga magdisiplina nga may ara sang pagigugma kagrasya. Kay tungod nga, na kilalaan taman kag na-experience ang correction sang Ginoo sa aton. Very gentle nga correction sang Ginoo. Kay kisa makasiling kaga sa imo gani ka ugalingon nga perti man ta kon magdisiplina sa bata ko, no? Lalo na kung pag-abot sa hanot tayo bla. Perti kuya manghanot nga ba kun amon ayhan ko sini sang Ginoo. Base hindi na ko katindog sa akon nga mga lagob kung ang style nga ginahimo ko sa bata ko amo man ang gamiton sang Ginoo sa akon. Okay? So kung ginakilala naton mayo ang Dios, then naga-reflect ina sa aton nga pagiging amay. Kay ginatudloan kita sang aton Dios Amay kung paano mangin maayo nga tatay, no? In all aspects, in all areas. Ayan. So, dapat patudlo gid kita sa aton Dios, no? By means of prayer, reading His Word, no? Kag meditation sa pulong sang Ginoo. Kay dira kita amo nang halinan sang aton nga pag the way kung paano naton itratar ang aton nga mga kabataan. Kag kung paano naton i-perform ang aton pagiging tatay. Kag siyempre ang standard naton, no? Standards naton sa aton nga pagkabuhi bilang Diyos nun nga Amay, no? Siling diri, gintawag niya kita paagi sa iya. Makatilingala nga gahom. He called us by His own glory and goodness. Ang goal sang pagiging isa katatay, hindi lang tong padakoon mong imo mga kabataan nga mangin successful silang player sa basketball, makakita sila sang ubra nga dako ang sweldo, or para mangin law-abiding citizen sila, no? Ang calling naton bilang tatay, nakaangkla na sa kaayos ang Ginoo kag sa iyang himaya. In other words, i-reflect naton ang character sang Ginoo sa sunod nga generation, sa aton mga kabataan, kaapuhan. We set the model, we leave legacy para sa ila. Kay ikaw mang ginabi ang lantawon sa imo nga bata, ikaw na yan ang iyang tulukon, ang tanglaon, no? Ikaw ang iyang model kung gustuhon man kag sa hindi. Di kung mapintas kay mo ya, kag dawala ka nagapakita sa balay, di amo man na ang pagkilala sang bata mo, hindi lang sa imo, kundi nga sa Diyos, amo man na ang magiging pagkilala nila sa Diyos nga mapintas, kag malayo. Kay tungod nga wala nimo na model, wala nimo ginpakita sa kabuhi mo ang pagiging isa ka Diyos nun nga Amay. Pero kung ang isa ka tatay may gugmaon, no? Consistent sa iyang character, kag gracious, so natural para sa isa ka bata nga hindi lang nga higugmaon niyang iya tatay, kundi at the same time, higugmaon niya man ang Ginoo. Kay gina-reflect sang tatay sa yakabuhi ina nga mga characters kag attributes. Okay? So hindi madali, no? Hindi madali mangin tatay, mabugat ang mga responsibilidad. Pero kinanglan nato ni naimuon, no? We reflect the character of God sa aton nga leadership. And then we nurture our children sa kung paano man kita ginatudloan sang aton nga Diyos Amay, no? We nurture our children pagi sa mga guidelines sa pulong sang Ginoo. Kag siyempre, gintagaan na kita sang Ginoo sang mga tools naton, no? Para mahimo inatanan. So, itsakto ang imong qualification. Hindi na siya kulang-kulang. Okay? Ayan. Good morning, Pastor. Please pray for safe travel. Siling ni Sis Leia Pradas. Safe travel every day. Mugi na, no? Whether nag-commute or nag-drive, halong gid sa dalan. Safety precaution. Safety first. Mugi na ang aton nga motto per me. Safety first. Stop, look, and listen sa dalan. May ngaga mga utod ko sa Ginoo, dalayaon ang mapinalanggaon ta nga Dios. Siling ni Kuya Bebot Perez, Brother Bebot. May ngaga sa inyo dira, no? Anong Bebot kag Ate Ruth Perez. Kay Marge Agarado sa Mintar, good morning everyone. God bless us all. Siling niya. May ngaga man kay Sis Gemini Ong Ante. Amen, siling ni Brother Ronnie Sim. Good morning gid sa inyo, no? Sino pagida nga ton nga way na greet dira sa mga taga-kipalbig, no? Kay Brother Ed, kay Sis Janet Katakutan, sa Roca family, kay Nailus, kay Engineer Balmay, kay Payen, sa Parcasio family, no? Kay Balong, Sir Balong and family, Makaspak and Hospital Families. Good morning sa inyo. Ngamuyo kita. Ginoo, salamat gid sa adlaw nga ini, and we thank you sa mga wisdom nga ginahatag mo sa amon paagi sa imong pulong. Salamat sa imo gift sa amon. Kag calling ang mangin isa ka tatay. Thank you kay wala mo kami ginpabayaan. Gintagaan mo kami sang amon nga mga panginanglanon in order to be a good father and leader of our family. So this morning we pray sa kada tatay, maybe stepfather man or grandfather, or maybe spiritual father. May mga panahon nga ginakapoy man ang mga tatay. Kag ikaw wala nakakita kun anong sulod sang ilaw na una kag tagipusoon. Remind mo kami Ginoo nga may ara kami sang tools nga ikaw ang naghatag, and you guide us, you help us. Buligan mo man kami nga magpalapit sa imo sa kada adlaw, and to trust in you, to trust in the Lord Jesus. To read your word, to pray. Kabay nga ang among kabuhi, mga reflection sang imong kaayo, sang imong himaya, sa mga kabataan namon. Ayuha Ginoo, mga nagamasakit, kag padayon ang amon pagpanawag sa imo nga ikaw mag-sustain sa amon, pagi sa imong grasya, kagkaluoy, pagi sa imong enable sa amon, guide sa amon mga tikang, mga desisyon, provide, giving us our daily bread. Salamat kay as we confess our sins, you are faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Salamat kay Ginoo. Bless the broadcast today, kag salamat sa amon mga prayer partners and our friends on the air. For this we pray and we ask with thanksgiving. Through Christ our Lord and Savior. Amen and amen. Pleasant Monday morning, siling ni Sister Zell Custudio. Wala na kita sang oras na sa aton program. Damog it salamat sa inyo pagpamati. Maluwi ginupdanay naman kita sa buwas ng adlaw. Saliwat ako si Pastor Alex, inyo nakaupod. Have a good and godly day sa inyong atanan, and always remember, the Lord is near to all who call on Him. Good morning sa inyo tanan.
1: po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Yes Size 2 DXKI.

Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

0: maliwanag na pagkaunawa, bagong pagbubunyag, buhay at banal na katotohanan, dagdag na kaalaman, kapupulutang aral, at personal na pagsasagawa mula sa salita ng Diyos. Halina'ng makinig sa Shepherd's Call.
1: Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Hindi pangkaraniwang pagbati ang ginawa ng Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas. Sa halip na simpleng pagbati lamang, ginamitan niya ito ng salitang grace, gracia o biyaya. Nasasaklaw ng grasya o biyaya ang lahat ng kabutihan at awa ng Panginoon para sa isang tao dahil sa ginawa ni Kristo noon, ngayon, at maging sa hinaharap. Alam ni Apostol Pablo na posible pa tayong matukso at bumagsak sa kasalanan. Kung kaya't nais niyang maranasan natin ang grasya habang nabubuhay tayo sa mundong ito. Pakinggan po natin muli si Brother Juram Ramos sa pagtatapos ng mensaheng The Christian's Dual Identity.
2: Ano ngayon ang sabi ni Pablo? Dahil alam ni Pablo na nakatira pa rin tayo sa mundong ito, na tayo ay posible pang matukso, tayo ay posibleng bumalik sa dati nating kasalanan, tayo ay pwedeng bumagsak sa ating mga relationships, magkasamaan ng loob, magkagalitan, tayo ay magkaroon ng struggles. Alam ni Pablo lahat yun. Yun ang dahilan kung bakit meron siyang greeting. Kaya ito dahilan, bakit niya sinabi, grace to you and peace from God our Father. Ang gusto niyang sabihin dito, sana dahil kayo din ay na-Kristo, ma-experience ninyo, magkaroon kayo ng malalim na experience nitong grace and peace na galing sa Panginoong Diyos. Talagang mapuno kayo ng kakaibang experience nitong mga blessings na ito. Alam niyo, interesting itong ginawa ni Paul dito eh. Ang normal na pagsulat sa greetings nung panahon na yon, sasabihin lang ng author, Kyrene. Greetings. Sa Tagalog, binabati kita. Parang ganun. Kyrene. At alam nyo ba, pag binasa nyo ang Bible sa New Testament, ang dami natin example na ganun. Yun ang opening ng mga letters. Halimbawa, sa Acts 23 verse 26, yung letter, eto ang simula. Clodius Lysias. Yun yung pangalan nung pinanggalingan na sulat. To His Excellency, the Governor

0: 12 tribes in the dispersion.
1: Yung kanyang pagbati, greetings. Yun na yun. Ano ginawa ni Pablo? Hindi niya lang ginamit yung from Paul and Timothy to the saints and faithful brothers in Colossae, greetings. Hindi. Anong ginawa niya? Sabi ni Pablo, imbis na Kyrene, sabi niya, Charis. Ang ibig sabihin ng Charis, grace. Dahil Hudyo si Pablo, dadagdagan niya yon ng Shalom. No, kung ordinaryong Hudyo lang noon, sabihin niya, Kyrene, yun yung greetings, and Shalom. Shalom ang kanyang sabihin. So, si Pablo, sabi niya, grace and peace. Anong ibig sabihin ng grace? Ang grasya, nasasaklaw nito lahat ng kabutihan at awa at biyaya ng Panginoon sa isang tao dahil sa ginawa ni Kristo. Kabilang rito lahat ng ginawa ng Panginoon Diyos in the past and at present and in the future. Pag sinabing charis, grace, kasama dyan yung idea na dati galit ang Panginoon sa atin. Pero dahil sa kanyang grasya, may pinili ang Panginoon ng mga tao para maligtas. Dahil sa grasya ng Panginoon Diyos, pinadala niya ang kanyang anak para siya ang magbayad sa mga kasalanan ng mga taong nagkasala sa Panginoon Diyos. Pag sinabing grasya, ibig sabihin, ang Diyos din ay nagpadala ng kanyang Holy Spirit upang bigyan ng liwanag yung mga taong pinili niya para pag narinig nila yung Ebanghelyo, maiintindihan nila yung Ebanghelyo at bubukas yung kanilang puso at tatanggapin nila si Jesus Christ na pumasok sa kanilang puso. Pag sinabing grasya, ang ibig sabihin nun, pag tinanggap mo si Jesus, ikaw ay patatawarin ng Panginoon at ang perpektong katuwiran ni Jesus Christ ay idadamit sa iyo ng Panginoon upang pag ikaw ay tiningnan niya, parang ang nakikita niya sa iyo, ikaw si Jesus Christ. Ganun ka ka-perfect. Lahat yon ay kabilang sa idea ng grace. Pero puro nakaraan yon. Kasama din sa grace, yung galaw ng Panginoon Diyos sa buhay mo ngayon na ikaw ay mananampalataya na. Kaya nga sabi ng Philippians chapter 2 verse 13, for it is God who works in you both to will and to work for His good pleasure. At kasama rin sa grace, yung salvation na haharapin mo in the future. Kasama yon, puro regalo yun ng Panginoon. Unmerited lahat yun. Hindi yun kaya niya binibigay dahil karapat dapat ka. Hindi ka karapat dapat tumanggap nun, pero binibigay ni Lord yun. Kaya sabi ni Paul sa Colossians 3 verse 3 and 4, for you have died and your life is hidden with Christ in God. When Christ who is your life appears, then you also will appear with Him in glory. So yan ang kasama sa grasya. Lahat, para kumbaga ito ay summary ng lahat ng blessings na binibigay ng Panginoon na kabilang sa kaligtasan ng isang mananampalataya. Grace yun. Past, present, and future. At pag sinabing peace, yan ang resulta ng grasya ng Panginoon. Dahil binigay ni Jesus Christ ang kanyang buhay sa isang tao, siya ngayon, itong taong itong nanampalataya kay Kristo, ay nagkakaroon ng kapayapaan. Kapayapaan in the sense na nagiging magkasundo na sila ng Panginoon Diyos na dati ay galit sa kanya. Yun ang unang nasa isipan ni Pablo pag sinabi niyang peace. Hindi yung peace na sarap naman itong feeling ko, parang ay ngayon makakatulog na ako kasi peace. Hindi. Ang ibig sabihin ng peace dito yung dati magkaaway kayo, dati galitan Diyos sa iyo, dati handa na si Lord ibuhos ang kanyang parusa at itapong ka sa impyerno. Pero dahil sa ginawa ni Kristo, natanggal ang galit ng Diyos at ngayon pabor na niya ang binubuhos niya sa iyo. Yan ang peace. At yan ang prayer ni Paul sa kanila. Parang sinasabi niya, may the grace and the peace that comes from God the Father

be to you. At ang gusto niya, ma-experience niyo talagang lahat ng sarap, lahat ng ganda, lahat ng tamis, lahat ng pwedeng magandang description na idagdag ninyo doon. Yun ay ma-experience nyo ng buong buo. Lahat ng grace na yon at lahat ng peace na yon mula sa Panginoon. At talagang pag lumapit ka sa Lord, parang feel na feel mo, parang kausap ko lang talaga si God. Yung peace ni God mapasayo. Of course, pag nafe-feel mo yon na talagang ang Diyos, eh parang nandyan lang, parang niyayakap ka niya sa kalagitnaan ng problema mo, eh makakatanggap ka na rin ng kapayapaan sa iyong puso, di ba? Kahit ano man ang nangyari sa paligid mo, parang okay lang, meron akong peace mula sa Panginoon. No, yung ikaw eh nag-struggle sa kasalanan and then yung grace ni Lord bibigay niya sa iyo para ma-overcome mo yung mga kasalanan na yun. Yun ang ansarap nun. Parang nakita mo yung kapangyarihan ng Panginoon Diyos na dumadaloy sa iyong buhay. Yun ang kanyang sinasabi rito. Kaya ito ang importanteng dapat nating maunawaan. Ulitin ko, bilang mga mananampalataya, tayo ay nakatira sa dalawang realm, dalawang kalagayan. Kalagayang pisikal, kalagayang spiritual. We are at Colosse and we are in Christ. We are citizens of the Philippines. At the same time, we are citizens of heaven. Now, importante na maintindihan natin itong mga bagay nito upang huwag tayong masyadong naka-focus sa bagay sa mundo na nakalimutan natin, mas importante itong bagay sa kaharian ng Panginoon Diyos. Now, isipin nyo kung gaano kahalaga ito. Gaano kahalaga ito. Tayo ngayon ay naninirahan sa isang panahong very uncertain. Nakatira tayo sa mundong ito ngayon na kung saan naggegera ang Russia at Ukraine. Tayo ay nakatira ngayon sa mundo na nakabantay lahat ng mga superpowers para tingnan ano mangyari dito sa dalawang bansang ito. At lalo na papano kikilos si President Vladimir Putin. Nasa isang tabi, nanunood ang China at tinitingnan niya, tingnan nga natin kung paano gagalawang Amerika dito. Tingnan nga natin kung anong kaguluhang mangyari. Ako, pakiramdam ko lang, di man ako brilliant o bright, pero sa mga naririnig ko at parang tinitingnan ko, ang pakiramdam ko, naghihintay lang ng timing si President Xi Jinping ng China. At pag nakita niyang, nagkakagulo kayo, meron na akong opportunity ngayon. Mahina pala ito si Biden, hindi siya makakilos, nakatali din siya. O ngayon, eto na ang pagkakataong kunin ko ang Taiwan. Ngayon, isang bagay na gustong gawin ni Vladimir Putin ay ibalik ang Soviet Union. Dahil noong mga 1990s, bumagsak ang USSR at maraming kabilang dito sa Soviet Union na ito naging independent states. Ang isang bagay na kinakatakutan niya ay kung merong mga naging independent, sumali sa NATO. Yan ang isang bagay na ayaw niyang mangyari sa Ukraine. Dahil noon ang USSR, kung ang pinakamalaking bansa ay Russia, pangalawang pinakamalaki, Ukraine. At may interest ang Russia sa Ukraine kasi nandito yung mga nuclear power, yung mga kung ano-anong mga bagay at kayamanan at mga resources na magbe-benefit ang Russia. Ang problema pag ang Ukraine ay sumama sa NATO, ano mangyari? Para kay Putin, okay lang maging independent kayo. Huwag lang kayong sasama sa European Union. Huwag lang kayong sasama sa NATO. At pag nararamdaman niya may sasama dito, patay kayo sa akin pag kayo ay sumama sa mga kalabang ko. Kaya ngayon gusto niya na naman palakasin ang kanyang sarili para mabalik ang USSR. Yan ang naiintindihan ko sa mga balita. Ngayon ito ang problema. Pag kami isa sa mga bansang kabilang sa NATO na ginalaw ng Russia, meron silang tinatawag na Article No. 5.
na pag ginalaw mo isang miyembro ng NATO, lahat ng miyembro ng NATO magkakaisa, silang lahat kaaway mo. Kahit na pinakamaliit na bansang konektado sa NATO, ginalaw mo, pag nagalaw yon, pati Amerika at lahat ng kusinong kasama sa NATO, kaaway na ng Russia. Kaya ngayon, dahil nga hindi pa nangyari yun, ano ginagawa ng mga NATO countries at European Union? Nagpapadala lang sila ng mga armas. Sinasabi lang nila, o kayo mga Ukrainians, kayo lang ang lumaban sa Russia. Hands off kami. Wala pa kami magagawa. Pwede lang namin gawin, gawa ng sanction. Pero hindi kami pwede sumali dyan sa lupa at makipaggera. Hindi pa namin away ito. Pero pag merong ginalaw ang Russia na NATO nation, baka dyan na natin makikita ang World War III. Baka, unless, sana ma-pressure si Putin, dahil ngayon, pati yung mga tao ng Russia, nagra-rally, ayaw nila to. Ang mga iba't ibang mga tao sa iba't ibang mga bansa, nagra-rally, punong-puno ng mga tao, nawala na sa issue ang Omicron. Nakalimutan na ng mga tao. Nagra-rally na silang lahat. At gera na ngayon na nasa isipan nila. So ano nangyari ngayon sa mga tao? Ang dami. Mga tao, of course, dun sa area na yon, sa Russia at ano, mga Ukrainians, natatakot. Mamaya, pag nag-escalate itong problemang ito, pati Pilipinas maapektuhan. Pag kumilos na ang cyber attack na gagawin ng Russia, parang pambawi niya sa mga ginagawa na sanction ng Amerika, kami rin, meron kaming mga computer ano na magagaling na kaya niyang pasukin yung mga computers niyo, sisirain niyang bank system niyo, sirain niyang mga ganito at ganyan. Lalagyan namin yan ng mga virus at kung ano. Pwede nilang gawin yon. Pati Pilipinas, tatamaan. Tatamaan tayo economically. Tatamaan tayo sa maraming mga aspeto. So ngayon, ano connection itong pag-aaral natin sa lahat ng ito? Do not forget, we are not just living at Colosse. We're not just living in the Philippines. We're not just living on earth. We are in Christ. Pag nakalimutan natin yung in Christ, at dun lang tayo nakatutok sa problema ng Pilipinas, sa problema ng Russia, sa problema ng Ukraine, sa problema ng US, sa problema ng China, sa problema ng Taiwan, sa problema ng ekonomiya, sa problema ng COVID, sa problema ng ganito at ganyan, madidepress ka talaga. Malulungkot ka talaga. Dun sa aming resort, may resort kasi pamilya namin A few days ago, may taong pumunta dun at nagpakamatay. Nagpalunod siya dahil putol na yata yung isang kanyang kamay, tapos nag-swimming siya dun sa area na hindi nababantayan ng mga lifeguard, nagpalunod. Pagpunta nila dun sa isang room na kung saan niya nirentahan, may nakitang cellphone at nakalagay yung mga messages na ang daming missed call at may nakitang suicide note. Napagod na siya sa mundong ito. Nagpakamatay. Nakakalungkot. Maraming mga tao, ganyan ang pakiramdam. Wala nang pag-asa itong mundong ito. Saan ba papunta to? Kala ko tapos na. Inag-aalala ka pa nga na baka meron na namang bagong variant ng COVID na lumabas. Yung pala, hindi pala yun. Mas malaki pa palang problema. Gera! O sa mga tao, pag nawala ng trabaho, pag hindi na naman sila nakabiyahe, pag hindi na sila maka-withdraw sa banko, pag ang dami na naman nilang suliranin, ano sabihin nila? San patungo ang mundong ito? Ayoko na. May Diyos ba? Pagod na ako. Yan ang maganda sa Christians. Dahil ang Kristiyano, they are at Colosse, but they are also in Christ. Dahil meron tayong in Christ, we have died with Christ, we have already risen with Christ, we are already seated in the highest heavens with Christ. When Jesus Christ returns, we will be reunited with Christ, united with Christ, and we will have our glorified bodies.
Kaya anuman ang dinadaanan natin ngayon, we can have hope. Sabi ni Jesus, in this world, you will have tribulation. Pero sabi ni Jesus, I have overcome the world. Sabi ni Paul, do not be anxious for anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God, and the peace of God that surpasses all understanding will protect your mind and your heart in Christ Jesus. Yun yung sabi ni Paul, grace and peace be to you. We are in Christ. Kaya sana, basahin natin ng Colossians. Etong 2 verses pa lang tinitingnan natin, pag-isipan natin to at sabihin, Lord, thank you. Hindi lang ako nakatira sa Colosse. Di lang ako nakatira sa Davao. Di lang ako nakatira sa Pilipinas. Di lang ako nakatira sa earth na ito. Ako ay nakatira din sa kingdom ni Jesus Christ. Ako ay konektado sa katawan ni Kristo. Ako ay nakakonek sa ulo na si Kristo. Ako ay kasama sa lahat ng pagpapalang konektado sa kaligtasan dahil sabi ni Pablo, grace be to you and peace be to you. And so let's thank the Lord na meron tayong salita ng Diyos. Salamat tayo na itong lahat ng ito ay hindi kunwari. Ito'y totoo. At sana nga tayo ay hindi lamang tagapakinig na salita ng Diyos, kundi maniwala tayo at maging tagagawa nito. Tayo lumapit sa Panginoon. Lord, marami pong salamat sa inyo pong mga salita. Salamat po sa kalagitnaan ng lahat ng kaguluhan na hinaharap namin ngayon. Ay meron po kaming bato na matatayuan na hindi nayayanig, hindi dumudulas, hindi natutumba. Itong batong ito ay si Kristo. Salamat po na kami nilipat na ninyo mula sa kaharian ng kadiliman at ng diablo at nilagay sa kaharian ng liwanag, sa kaharian ng inyong anak na si Jesus. Panginoon, salamat po na totoo ang lahat ng itong nakalagay sa Colossians. Totoo na mayroong banal na spiritong nakatira sa aming mga puso. Totoo na kayo ang aming Ama na nasa langit. Totoong kami ay kabilang kay Kristo. O Panginoon, bigyan niyo po ng pag-asa ang inyo pong mga anak. Palakasin niyo po ang pananampalataya namin, kaming mga Kristiyanong totoo. Tulungan niyo po, O Lord, na patuloy po kaming umibig sa inyo at umibig ng aming kapwa. Patuloy pong layuan ang kasalanan at ang mga tukso ng mundong ito. Patuloy na labanan ang mga false teachings. Dahil, Panginoon, meron kaming pangakong napakagandang darating sa amin. At, Panginoon, pinagpe-pray namin ang mga unbelievers. Sana po ay maawa kayo sa kanila. Sana'y mabuksan ang kanilang mga mata upang talikuran nilang kanilang mga kasalanan at manampalataya kay Kristo dahil siya lang ang tanging pag-asa nila at wala na pong iba. O Lord, maawa po kayo. Panginoon, salamat po sa aming pagharap na itong bagong linggong ito. Tulungan niyong anuman ang mangyari. Kami ay patuloy nakakapit sa inyo at hindi tatalikod. Salamat po, O Diyos. Itong dalangin namin sa pangalan po ni Jesus. Amen.

0: Tunay na kamangha-mangha ang pagkakaroon ng dalawang katangian ng mga mananampalataya. Posibleng bumagsak tayo sa kasalanan dito sa pisikal na mundo. Ngunit ang kabutihan, awa at grasya ng Panginoon sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo ang magbibigay sa atin ng kapayapaan habang nabubuhay. Ang ating pisikal na katangian ay pansamantala lamang. Ang ating katangian at pagkakakilanlan sa langit ay pangwalang hanggan. Diyan po nagwawakas ang mensaheng The Christian's Dual Identity.
1: Inyo pong napakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Ikinagagalak po naming makatanggap ng anumang uri ng feedback mula sa inyo. Maaari kayong tumawag o mag-text sa 0956-146-8707 o mag-email sa sdgshepherdscall@gmail.com. Maaari rin lumiham sa Shepherd's Call, Purok 46, Kapundok, Maa, Davao City. Para sa mas malawak na pagsasaklaw ng palatuntunan, bumisita po lamang sa aming website sa www.sdgshepherdscall.org. Maaari nyo rin kaming ilike sa Facebook at sundan sa YouTube. Mada-download nyo rin dito ang mga sermon notes at MP3 format ng mga mensahe ni Brother Jurem Ramos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.

0: Pahalagahan mo ang iyong karangalan gaya ng pagpapahalaga mo sa iyong buhay. Ang karalitaang may dangal ay higit na mahalaga kaysa sa yamang walang karangalan.
1: Maging matapat sa pag-iisip at sa gawa. Maging makatarungan at mapagkawang gawa. Ngunit marangal sa pakikitungo sa kapwa.
2: Mamuhay na malinis at walang pag-aaksaya. Huwag maging maluho at mapagkunwari. Maging simple sa pananamit at kumilos ng maayos.
3: Mamuhay na gaya ng inaasahan sa iyo ng marangal na tradisyon ng ating lahi. Igalang ang alaala ng ating mga bayani. Ang kanilang buhay ay halimbawa ng daan tungo sa tungkulin at karangalan. Maging masipag, huwag ikatakot o ikahiya ang pagbabanat ng buto. Ang pagiging masipag ay daan tungo sa isang matatag na kabuhayan at dagdag sa yaman ng bansa.
4: Umasa sa iyong kakayahan sa pagunlad at kaligayahan. Huwag agad mawawalan ng pag-asa. Magsikap upang makamit ang katuparan ng iyong mga layunin.
5: Gampanang maluwag sa kalooban ang iyong mga tungkulin. Ang gawaing hindi maayos ay higit na masama sa gawaing hindi tinapos. Huwag ipagpabukas ang gawaing maaari mong gawin ngayon.
6: Tumulong sa kagalingan ng iyong pamayanan at palaganapin ang katarungang panlipunan. Hindi ka nabubuhay na nag-iisa, kapiling ang iyong mag-anak lamang. Bahagi ka na isang lipunang pinagkakautangan ng pananagutan. Ugaliin ang pagtanghilik sa sariling atin at sa mga kalahal na gawa rito sa atin.
7: Gamitin at linangin ang ating likas na yaman at pangalagaan ito para sa susunod na salinlahi. Ang mga kayamanan ito ang minanapan natin sa ating mga ninuno. Huwag mong gawing kalakal ang iyong pagkamamamayan.

0: Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
1: Inukupkup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
2: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan, naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapat. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas.

0: Kawa niya ay listener ng 702CAs. Kaya naman daw naging nagger yung wife niya kasi siya ay lasinggero, siya ay sugarol, at marami pa pong bisyo. Isang araw, nasa loob siya ng kwarto niya, na-realize niya parang hopeless na yung buhay niya. And he started to think of ending his life. Narinig niya ang isang anchor sa Heartline. Sabi niya, kung sa palagay mo, wala nang pag-asa, gusto mo nang tapusin ang buhay mo. Very clear. Sabi niya, Lord, kinakausap mo ba ako? Sumunod po siya sa panalangin ng pagtanggap.
1: Our programs natin sa FEBC, yan ang heartbeat ng ating ministry. Ang sabi nga sa atin bilang broadcaster, especially ng isang gospel media ministry, we are truth tellers. Mm-hmm. And we are telling the truth of the word of life and the living word. No? Dahil sa ating mensahe na from one to many, yan ang power ng broadcast. Maraming nakakapakinig ng katotohanan na nakaangkla sa Panginoong Hesukristo. At yung transformation na yon, narinig mo yung tunay na galaw ng Panginoon. Paano yan lalo nakapag-inspire sa'yo to be fully committed from 1998, now 2026, and to a future where all around us, technology is shaping us, the way people communicate, the way people engage. How important is the ministry of FEBC now in 2026 compared maybe to 1948, nung umpisa tayo nagbato ng programa sa airwaves? May pinagkaiba ba?
0: Yung mensahe ng pag-asa, hindi po nag-iiba. Talagang consistent po yun dahil tayo ay naka-anchor po sa Biblia. Ang FEBC po ay nakakasakay sa bawat panahon. Tayo po ay naka-anchor din sa guidance ng Panginoon kung saan ginagamit niya ang iba't ibang mga platform. And yung ating willingness na sumakay doon sa bus ng pagbabago ay nakakatulong din po para mas maging effective tayo sa paghatid ng ministry ng FEBC.
1: Yes, nakita rin natin yung evolution ng ating ministry. No? For example, ang 702DZAS, ang pinakaunang radio station natin. Nakita natin na bilang isang announcer o broadcaster at maraming nakikinig sa atin, in this day and age, tayo rin ay listener sa mga nagbibigay ng feedback sa atin through many ways where there is an interactive way of engaging through the platform, sa sinasabi mo, multi-platform na tayo ngayon. In listening to the people in their feedback, how has that helped improve our programming in terms of what people are craving for in their life? Diba? Kasi maraming aspeto ang buhay. Pero paano natin nalalaman na ito yung dapat nating i-share sa kanila?
0: Dalawang bagay po, kasi hindi naman tayo nadidiktahan doon sa mga suggestion lamang ng mga tagapakinig. Ang malaking bagay sa atin ay nakikinig po tayo sa guidance ng Panginoon, kung ano yung nais niya na i-lead sa atin. Marami pong partners, marami po tayong mga volunteer na nagsasama-sama tayo upang mag-share ng mga idea, magbalikatan kung ano yung mas effective na pamamaraan para makatawid yung mensahe ng Panginoon sa lahat ng tao, sa mas nakararami. And malaking bahagi po nito yung partners natin na tumutulong. Kasi hindi naman natin magagawa lahat. Hindi tayo eksperto sa lahat ng field. And the Lord continues to bless us with people na merong mga expertise na makapag-aambag sa atin para mas maging effective tayo ng ministry.
1: Napakabuti talaga ng Panginoon na ang hinaharap ng ministry niya dito sa FEBC ay already locked and loaded. Gusto ko sabihin yung dahil isa pang natin pag-uusapan ay na witness mo yung unveiling nung bagong 50 kilowatt transmitter many years ago.
0: 1998.
1: Ngayon, in 2026, ia-unveil rin natin ang bagong 50 kilowatt transmitter ng 702DZAS. Napakabuti ng Panginoon.
0: Napakabuti ng Panginoon. Lalo na kung by the grace of God, ma-witness ko po na ma-unveil itong bagong transmitter na to Pero ang maganda ron, hindi na lang siya isang platform. Meron na siyang mga pinsan na tutulong

0: nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
1: Ang atong takna abyan alas 7:19 sang aga.

0: Maayong aga abyan, yari ang mga balita para subong nga adlaw sang Lunes, Hunyo 22 tuig 2026 sa aton balitaan diri sa DXKI Balita. Ang inyo tagbalita, Migo Dave Pestanyo. Para sa aton balita lokal, 61 ka pamilya sa Barangay San Isidro nakabaton sang food packs. Dugang bulig halin kay Senator Bongo naglabot na sa siyudad sang Coronadal. Babae nga wanted sa kaso nga estafa, arestado sa Banuas sang Surala. Magutod nga pusher suno pa sang illegal nga droga, arestado sa Bybast operation sa Banuas sang Santo Niño. 62 anyos nga mangunguma, arestado sa kaso pagbayular sa Republic Act 9262 sa Norala. 4 anyos nga bata nga PWD sa Banuas sang Tiboli, ginbawian sang kabuhi matapos suno pa maka-experiensyar sang grabe nga pagkakibot bangod sa linog. Halos 8,000 ka-aftershocks natala sang FIVOX matapos ang magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao. Dugong na sapuan nga wala na sang kabuhi sa baybayon sang Glan Sarangani. Wing van nagbangga sa 3 ka balay sa Libak, 4 ka individual pilason. Sultan Kudarat gin-highlight ang mga halal products kag turismo sa Salaam 2026 Expo. Masobra 800,000 pesos nga balor sang smuggled nga sigarilyo na kumpiskar sa checkpoint sa Maguindanao del Norte. Sa aton balita nasyonal, halos 1.6 milyon ka individual apektado sang magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao. Di ginmando ang maidid nga inspeksyon sa Gensan Fishport matapos ang pagtayog. No work, no pay sa mga mataas nga opisyal sang gobyerno ginaduso sa Senado. Sa balita sa luwas sang pungsod, Australia nagtala sang pinakaunang strain sang bird flu. 5 katao sa southern Lebanon, ginbawian sang kabuhi sa strikes kag drone attacks sang Israel, pila ka oras matapos ang ceasefire. Amerika, untato na ang paghatag sang pondo sa HIV program sa South Africa. Kagkaroon sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal. DXKI Balita.

Nakabaton sang bulig ang 61 ka pamilya halin sa Barangay Isidro, halin sa Department of Social Welfare and Development o DSWD 12 sa Pakigboylog sang lokal nga gobyerno sang Coronadal. Ginpangunahan ni City Mayor Erlinda Araquil kaupod ang mga empleyado sang CSWDO ang pagpanagtag sang ayuda isip kabahin sang padayon nga pagsabat sa panginahanglanon sa mga pamilya nga apektado sang kalamidad. Suno sa alkalde, padayon ang pag-abot sang mga suporta halin sa nagkalain-lain nga talatapan sang gobyerno agud mabuligan ang mga residente nga naapektuhan. Samtang naglabot man sa siyudad sang Coronadal ang dugang bulig halin sa opisina ni Senador Bongo para sa mga pamilya nga naapektuhan sang mabaskog nga pagtayog. Lakip sa mga ginpanagtag nga ayuda ang kapinkulang 400 ka food packs, mga bayo kag foldable fans nga ginpain para sa gilayon nga panginhanglanon sa mga apektado nga residente samtang nagapadayon nga magbangon halin sa epekto sang kalamidad. Nagpahayag sang pagpasalamat ang lokal nga gobyerno sa temprano nga pagsabat sang senador samtang padayon nga nagapanawagan sang paghiliusa kag pagbinuligay agod mas mapadasig ang pagbangon sang mga komunidad sa siyudad sang Coronadal. Alas 7:25 ang ato niyang atak na arestado sang mga otoridad ang isa ka babae nga wanted sa kaso nga estafa sa Barangay Libertad, Banwa sang Surala aga sang Biyernes. Ginkilala sang Surala Municipal Police Station ang suspek kay alias Nene, 32 anyos, isa ka virtual assistant kag pumuloyo sang Barangay Poblasyon, Banwa sang Makilala, Cotabato. Suno sa report, ginhiwat ang operasyon na banda alas 10:40 sang aga sang mga operatiba sang estasyon sang kapulisan sang Surala sa pagpakigbuylog sang South Cotabato Provincial Intelligence Unit kag South Cotabato Provincial Highway Patrol Team. Ginarestar ang suspect sa bisa sang kasamtangan sininga warrant of arrest para sa kaso nga estafa nga ginpagwa sang Municipal Circuit Trial Court sang Surala, Lake Cebu sa tong Nobyembre 2 tuig 2022. May gintala ng apyansa nga nagabalor 30,000 pesos para sa temporaryong kahiluwayan sang akusado. Sa karon yara na sa kustodiya sang Surala MPS ang mga suspect samtang ginahiwat ang mga nagakaigo nga legal nga proseso para sa iyap kaso. Samtang liwat gin pahanumduman sang kapulisan ang mga individual nga may ginaatubang nga kaso nga makigbuylog sa mga otoridad kag magsunod sa proseso sang layi agod malikawan ang mas mabugat nga pagsabat sa layi. Sa dugang pa nga balita lokal, arestado ang duha ka ginapatihan nga individual nga nalambigit sa illegal nga droga matapos ginpatigayon sa mga otoridad ang isa ka buy bust operation sa Purok Lovers, Barangay Ambalgan, Banwa sang Santo Niño, Biyernes sang aga. Ginakilala ang naarestar kay alias Roy, 29 anyos, kag alias Jimboy, 19 anyos. Pareho pumuluyo sang nasambit nga barangay kag ginakabig nga street level individuals o kon SLI sang kapulisan. Ginhiwat ang operasyon sang Santo Niño Municipal Police Station banda alas 9:54 sang aga sa pagpakigbuylog sang South Cotabato Police Intelligence Unit, South Cotabato Provincial Drug Enforcement Unit kag Philippine Drug Enforcement Agency 12. Nakumpiskar sa operasyon ang isa ka sachet sang ginapatihan shabu nga may kabugaton 0.17 gramos
nga nagaserbe nga buy-bust item nga nagabalor sang 500 pesos. Narecover man ang buy-bust money nga gingamit sa transaksyon. Magluwas ini nakuha man halin sa mga suspect ang apat pa ka sachets ang ginapatihan nga shabu nga may kabugusan nga timbang nga .58 gramos kag ginabulubanta may standard drug price nga masobra 3,900 pesos. Nakumpiskar man ang isa ka improvised glass tutor, coin purse, surgical scissors kag isa ka cellphone kag iban pa nga kwarta. Sa karon ginapreparar na sang Santo Niño Municipal Police Station ang kaso nga pagbayular sa sections 5, 11 kag 12 sang Article 2 Republic Act 9165 o kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok sa duha ka suspek. Padayon naman nga nagapahanumdom ang kapulisan sa publiko nga makigbuylog sa mga otoridad agud mas mapabakod ang kampanya batok sa illegal nga droga sa probinsya.

Alas 7:30 ang ato niyang attack na sa dugang pangabalita lokal. Arestado ang isa ka 62 anyos nga mangunguma matapos ginserbihan sang warrant of arrest sang mga operatiba sang Norala Municipal Police Station sa Barangay Poblasyon sa Nasambit nga Banwa adlaw sang Biyernes. Ginkilala sang kapulisan ang suspek kay alias Ray, may asawa kag pumuluyo sang barangay Dumagil sa Nasambit nga Banwa. Ginpatigayon ang pag-arestar sa mga katapo sang Norala Police Station sa pagpanguna ni Police Captain Ralph Marvin Francis Rivera sunod sa warrant of arrest nga ginpagwa sang Regional Trial Court 12 Judicial Region Branch 44 sa Surala sang Hunyo 4 subong tuig. Nagapangatubang ang akusado sa kaso pagbayular sa Republic Act 9262 ukon Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Ginarekomendar sang korte ang piyansa nga nagabalor sang 72 pesos para sa iya temporaryong kahilwayan. Suno sa kapulisan, ginpabalo sa sospek ang iya mga kinamatarong konstitusyonal sa lingguwahe nga iya naintindihan bago inigin paidalom sa kustodiya sang Norala Police Station. Sa karon nakaditiner ang akusado samtang ginahulat ang commitment order halin sa korte. Gin report sang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o kon MDRRMO sang Tiboli ang isa ka indi direkta nga ginbawian sang kabuhi angot sa magnitude 7.8 nga linog nga nag-igo sang Hunyo 8. Suno sa report, banda alas 4 sang hapon sang Hunyo 19 o kung adlaw sang Biyernes sang makabaton o sang nakabaton sang impormasyon ang Tiboli Municipal Police Station angot sa pagtaliwan sang isa ka 4 katuig nga bata nga babae halin sa sitio Bakngeb, Barangay New Lacunon sa Nasambit nga Banua. Ginkilala ang biktima kay alias Riza, isa ka bata nga may o isa ka person with disability o kon PWD nga ginbawian sang kabuhi at sang Hunyo 9. Suno sa ginpakita nga death certificate ang rason sa iya kamatayon myocardial infraction o kon atake sa tagipusoon. Sa ginhiwat nga verifikasyon kag imbestigasyon sang mga otoridad naggagwa suno pang grabe nga nakibot ang bata sang maeksperyensya ran ang makusog nga pagtay og tuga sang linog nga posibleng nangin rason sa iya kamatayon. Madumduman nga naglungtad ang magnitude 7.8 nga linog banda alas 7:37 sang aga sang Hunyo 8 nga may epicenter nga ginabulubanta 32 kilometro sa nabagatnan nakatundan sang maasim Sarangani. Natala man ang intensity 6 nga pagtayog sa Banwa sang Tiboli. Nakatala sang halos 8,000 ka aftershocks ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology matapos ang magnitude 7.8 nga linog nga nagtayog sa Mindanao.

Sono kay Senior Science Research Specialist sang FIVOX Kathleen Papiona, naglabot na sa masobra 7,900 ang natala ng aftershocks tubtub adlaw sang Webes. Sa iningatala, 87 ang nabatyagan sa mga residente nga may kakusugon halin magnitude 1.2 tubtub 6.4. Tugas ang makusog nga linog nakatala sang mga malaparon nga damyos ang mga building kag nakatala man sang pila ka kaso sang liquefaction ang mga lubo nga baybayon sa lugar sa rehiyon sang Sacsayhuayan kag mga kaipi nga probinsya. Napagkitman sang FIVOX ang permanente nga pagtaas ang baybayon sa pila ka lugar sa Glan kag Jose Abad Santos, tugas ang paggiho sa Cotabato Trench. Ginpaklaro naman sang talatapan nga ang pag-atras sa mga tubig dagat sa mga natural nga lugar o sa mga nasambit nga lugar indi senyales ang nagapalapit nga tsunami. Nagbutang man ang FIVOX ang temporaryo nga monitoring station sa Sarangani, Davao Occidental, South Cotabato kag Sultan Kudarat agud ma-monitor ang padayon nga aktibidad sang linog. Samtang nagpaandam ang mga seismologist nga pwede matiphag ang mga litik sa duta nga tugas ang pagtayog kun mag-abot ang mga makusog nga pag-ulan kag panibag-ong makusog man nga aftershocks. Ginalaygayan ang mga residente nga nakapuyo lapit sa mga pilas nga gilayon magbakwit kung may makita nga mga litik sa duta kag gamiton ang mga opisyal nga hazard map kag beripikado nga impormasyon agud malikawan ang paglaptas sang sala nga impormasyon. Sa dugang pa nga balita lokal, nasapuan ang isa ka dugong o konsikaw nga wala na sang kabuhi nga nagalutaw-lutaw malapit sa baybayon sa sitio Danjon, Barangay Pangyan, Banwa Sanglan, Sarangani, adlaw sang Biyernes. Suno sa mga residente, may mga pila suno pa sa lawas ang dugong bago ini nasapuan nga wala na sang kabuhi. Pinaimbestigara na sa mga otoridad kagsang Department of Environment and Natural Resources o kung DENR ang insidente agud matumod ang rason sa pagkamatay sang nasambit nga marine mammal. Ginsusi kung may ini o kung ini may kaangtanan sa nagligad lang nga makusog nga linog sa Mindanao. Padayo naman ang investigasyon samtang ginahulat ang resulta sa pagsusi sang mga eksperto.

Pila sonang apat ka individual matapos nagbanggang isa ka wing van sa tatlo ka balay sa sitio Plaktakan, Barangay Christian Nueve o Barangay Christian Nuevo gabi sang Biyernes. Suno sa inisyal ng investigasyon, ginabutong sang wing van ang isa ka Rio boom truck sang suno pa utod ang koneksyon sang duha ka salakyan. Bangod sini nadulaan sang kontrol ang boom truck samtang nagapadayon ang wing van tubtob sa nagbangga sa tatlo ka balay nga ginapanag-iyahan sang pamilya Kia kag Kamayra. Lakip sa mga pilason ang isa ka miyembro sang pamilya Kamayra samtang nakaangkon man sang dako nga damyos ang tatlo ka balay nga nalambigit sa insidente. Gilayon nga gindala sa balay bulungan ang driver sang wing van kag tatlo sininga kaopdanan. Kag padayon naman nga ginahiwat ang investigasyon sa mga otoridad agud matumod ang kabugosan nga rason sang nasambit nga insidente.

0: DXKI Balita.
1: Nag-intra ang gobyerno probinsyal sang Sultan Kudarat sa Salaam 2026, the Third Halal Tourism and Trade Expo Philippines, nga ginhiwat humalin na Hunyo 19 to 21 sa Quantum Skyview Gateway Mall 2, Araneta City, Cubao, Quezon City. Sa nasambit nga expo, gin-highlight sang probinsya ang nagkalain-lain nga lokal nga produkto nga may halal certification, isip kabahin sang pagduso sang kalidad, inklusibidad kag pagsunod sa mga pagsulundan sang halal. Ginpakita man sa aktibidad ang mga manggaranon nga kultura, kahanas sa paghimo kag kapisan sa mga negosyante sa Sultan Kudarat. Suno sa gobyerno probinsyal ang pag-intra sa Salaam 2026 kabahin sang padayon nga pagpanikasog nga pabakuron ang halal tourism development. Iduso ang mga pinasahi nga destinasyon kag produkto sang probinsya kag mapalapad pa ang oportunidad sa merkado para sa mga lokal nga producer. Ginpabakod man sang Sultan Kudarat ang tinutuyo sini nga mangin nagapanguna nga Muslim friendly kag investment ready destination sa Mindanao kag sa bugos nga pungsod paagi sa aktibo nga pag-intra sa mga inisyatibo nga nagaduso sa pag-uswag sang halal industry.

Nakumpiskar sa kapulisan ang ginabulubanta masobra 860,000 nga balor sang sunopas smuggled nga sigarilyo. Kag-arestado ang isa ka lalaki sa ginpatigayon nga checkpoint operation sa barangay Makir. Kagahon sang Biyernes, ginkilala ang naarestar nga sospek kay alias Mid, 43 anyos, isa ka driver kag pumuluyo sang barangay Bayan, banwas ang Matanog, Maguindanao del Norte. Sunod sa report, naghiwat sang checkpoint operation ang mga katapo sang Dato Odin Sinsuwat Municipal Police Station matapos nakabaton sang intelligence information angot sa sunod pa transportasyon sang mga kontrabando. Sa inspeksyon, isa ka puti nga Suzuki Elf nga may plaka nga MAQ7123 natukiban sang mga otoridad ang 20 ka master cases sang Forte cigarettes nga equivalent sang 1000 rims nga nakatago sa idalom sang kargamento kag gintabunan sang mga bakante nga kahon agud indi makita. Ginabulubanta naglabot sa masobra 866,000 pesos ang balor sang nakumpiskar nga sigarilyo bata suno sa standard floor price sang Bureau of Internal Revenue. Gindala na sa Dato Odin Sinsuwat Municipal Police Station ang mga nakumpiskar nga sigarilyo sa lakyan kag ang suspect para sa nagakaigo nga dokumentasyon kag imbestigasyon. Nakigangot naman ang kapulisan sa Bureau of Customs support para sa nagakaigo nga disposisyon kag aksyon.

Nakatalas ang pinakaunang H5N1 strain sang bird flu ang pungsod Australia. Suno pa o suno sa Agriculture Ministry sang Australia nadiskubrihan ini sa migratory seabird nga brown skua sa Western Australia. Nakita ang pispi sa kadagatan sang Capelee Grand National Park malapit sa Vanua sang Esperance. Ang Australia isa ka nagaisahanon nga kontinente nga wala pa naapektuhan sang H5N1 bird flu strain. Madasig nga naglapta ang strain sa mga poultry kag sa lugar kung sa diin madamo ang mga wild bird. Ginbawian sang kabuhi ang 5 katawo sa serye sang airstrike kag drone attacks sang Israel sa Southern Lebanon adlaw sang Domingo pila ka oras lamang matapos mangin epektibo ang ceasefire sa tunga sang Israel kag grupo nga Hezbollah. Suno sa report sang Lebanese state media naglunsar ang Israeli warplanes kag drone o kag drones sang mga pag-atake sa Nabatye area kagahon tub-tub agas ang Sabado. Naguba sa mga pagpamomba ang pila ka residential building kag mga kabalayan na naglunsar man sa mga artillery fire ang Israel sa Nabatye kag mga kaiping lugar bag-o mag kaagahon. Madumduman nga adlaw sang Biyernes naghilisugot ang Israel kag Hezbollah sang isa ka ceasefire kasunod sang grabing giyera sa Lebanon. Ginkumpirmar naman sang isa ka senior Israeli official kag duha ka Hezbollah sources nga ang kasugtanan nga opisyal o ang kasugtanan opisyal nga nangin epektibo alas 4 sang hapon adlaw sang Biyernes. Sa ulihing nga balita sa luwas sang pungsod, ipauntat na sang gobyerno sang Amerika ang paghatag sang pondo sa mga programa batok sa paglapta sang human immunodeficiency virus o kon HIV kag AIDS sa South Africa. Sa karon may yara sang masobra 8 ka milyon ka South Africans ang kabuhi nga may HIV ang pinakamataas nga tala sa bugos nga kalibutan. Inaangot naman sang US State Department ang nasambit nga desisyon nga suno pa pagpaslaw sang South Africa nga protehiran ang white minority Afrikaner community nga isa ka akusasyon nga liwat-liwat nga ginapanginwala sang gobyerno sang nasambit nga pungsod. Suno sa Amerika tinutuyo sang nasambit nga tikang nga iduso ang self-reliance sang South Africa kag buhinan ang pagdepende sini sa pondo sang Amerika. Dugang pa sang Amerika ang South Africa isa na ka middle income country nga may nagakaigo nga ikasarang suportahan ang kaugalingon sini nga mga programa para sa ikaayong panglawas. Tub-tub tuig 2025 ginasuportahan sang Amerika ang mga inisyatibo sang South Africa paagi sang President's Emergency Plan for AIDS Relief o kon PEPFAR nga may ginabulubanta nga pondo $400 million kada tuig. Apang matapos nga liwat nagpungko si Donald Trump isip presidente nagpagwa ini sang isa ka executive order. Ginakusahan sini ang mga pagsulundan sang Africa nga suno pa nagaguba sa patas nga oportunidad nagapalala sa kinagamo batok sa mga pagpanag-iya sang duta kag nagapatuman sang iban pang immoral nga pagsulundan
rason nga ginpauntat sang Amerika ang paghatag pa sang dugang nga bulig. Amo yato ang aton paunang mga impormasyon diri sa aton balitaan sa DXKI Balita, ang inyo tagbalita Migo Dave Pestanyo. Tutok lang sa dugang pang mga impormasyon diri lamang sa mahigalaon nga tingog sang South Central Mindanao. Ini ang Jessa is Dos DXKI.

0: Ang tatay para sa isang 4 na taong bata.
1: Kahit ano kayang gawin ng tatay ko?
0: Sa 5 taong gulang?
2: Ang galing ng tatay ko.
3: Mas magaling ang tatay ko.
0: Kapag 10 taon?
3: Di pala alam ni tatay yun. Kasi ibang panahon nila noon kaysa ngayon.
0: Pag 14 na taon?
4: Pasensya na kayo ha. Huwag niyo nalang pansinin ang tatay ko. Old fashion kasi yan eh.
0: 21?
5: Tatay ko? Nako! Hindi kami magkaintindihan. Makaluma masyado eh.
0: 25?
6: Naku, siguradong matutuwa ang tatay pag nalaman niyang na-promote ako sa trabaho. Proud sa akin yun.
0: At pagsamba ng 30?
7: Siguro, pwede nating tanungin si tatay. Tutal, mas marami siyang karanasan sa mga ganyang bagay eh.
0: 35?
8: Hayaan mo, pag-iisipan ko munang mabuti. At ikukonsulta ko ito kay tatay. Sa akin na babalikan, okay?
0: Pagsapit ng 40?
9: Kung ang tatay kaya, ano kaya ang gagawin niya? Ang galing kasi ni tatay.
0: At nang 50 anyos na,
10: Tay, sana narito ka. Marami akong ikukwento sa'yo. Sayang, kung pinakinggan kita noon, mas marami pa sana akong natutuhan.
0: Kaya ngayon pa lang, pakinggan mo na siya. Kilalanin kanyang galing at pasalamatan siya. Huwag nang hintayin na maging 50 anyos ka pa.